kay tichonah kanapnoh ginislahubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.